nga xam ne it mas la gis gis ne dana ko xam, ki nga xam ne jinn na am na te fii nanu la jàpp jinn dana ko xam, ki nga xam ne nag nanguwul amul jinn du ko xam, ki nangu amul jinn te gëmul na nit mën na koo gis ne du quoi du ko gëm. Kon nag ba tey loolu gis naa malaayika, gis naa yonente bi salaa sallam ñu ko xamul bëgg wadd si wadd wadd, waaye nag bu tey ki ko gis moom ak ki ko gëm yéen bi am si sàkk ci loolu. Bu fekkente nag loolu ñu waxoon ci ñaari rakka yi ñu ma amee solo, ñi nga xam ne dañ koy màggal ñu ngi def lay ndax dëgg-dëgg bokk na ci jëf yi gën ci jëf yi. Ndax sëñ bi ni mu waxee gannaaw julli, bu fekkente ne julli na julli doon wala beneen jëf ji mu doon itam melaw daf caa am solo, ndax moom wax na di gën ci xam-xam, wax na di gën ci jëf, wax na di yées ci moy, wax na di gën ci sikkër tur yàlla. Kon matal na lépp, nee na xam-xam yi di ci gën mooy tawxid, gannaaw tawxid tafsir quran ak hadis yo ci gën, gannaaw yooyu yëpp nag li lay tax a xam dëgg-dëgg diine, xam diine en général waxul rek fiq rek, waaye tawxid fiq tasawuf mooy tax a xam dëgg-dëgg diine, xam diine nag boo ko defee lépp dugg na ci biir. Gannaaw loolu nag yéen ñu jumtuwaay yi la koy tax a xam. Li gën ci jëf mooy jëf joo xam ne dafa bari ay njëriñ di jëriñ nit ñi, ni ki xam-xam di jàngale di yeete, ak jëf joo xam ne day setal xol te mooy jëf ji nga xam ne da nga koo taqoo, naka loolu itam jëf ji nga xam ne tiis na ci sa xol nga jëf ko rek ngir yàlla ak li muy naqari sa xol lépp bokk na ci yëpp tuyaaba. Loolu nu ngi ko misaale, waaye li gën li yées ci mooy mooy ku lay fàttaloo yàlla ak mooy kuy wowal xol. Li gën ci sikkar pour yàlla mooy alquran, alquran nag jàng ko traduire nañu lu bari ci ahya ulama din ci li ci ajuñu ci alquran mën nañ koo am teggeen yi ak li tax na la alquran di jëriñee andi ko ak li sëñ Touba fonkoon alquran li may waxee ne ca tàmbali ba ne dafa doon dundal valeur yi nga xam ne ñu sàggare woon nañ ko yëpp ñu mu def doomu adama bi daal ak fu mu mën a nekk na ko yàlla rek itteel. Te it nag ba mu jàppe diineen lu woyof jiital addunaam na ko jéem a xam, na jéem a xam li koy jëriñ, jéem a xam li koy wàññi.

0: Penna FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mbokk ñi deglu ñoo ngi leen di nuyu nuyo bi gëna sell nuyo bi yalla tanal tamay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di sant yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu fekke waat wër koor muy ñaan go xamne ñu baax ñu ñëk ñe dañ ko daan ñaan yalla bu koor gi dese juroom benn wër nan allahumma ballighna ramadan juroom benn wër avant koor lañ daan ñaan yalla mu fekke la loon wër koor ñu mën na am sax bo debay ñaanuñu ko wala liñ ko ñaan bari wut wa yalla ci mbaxam mu may ñu fekk ko kon ñu koy sant ci loolu bu baax sant ko amut yamukaay di ndokel ñepp ci wër wi ak ci bërepp bu mag bi ñu nekk di nuyu bu baax kilifa barab bi ak mbolam ñi and ak mom liggey bi ñepp wër wi ñu nekk wër la wu mag wo xamne yaakaar na ngeeneel yi yag nañ ko deg kenn mënu ko tak waye doon ci sekk rek li yalla wax ne mako mom te makoy fayal sama bop te lolou ci koor dongu lañ deg mu wax ko borom xam xam bu ñu wax Sufyan ibn Uyayna neena li tax yalla ne koor makoy fayal sama bop neena ba yowmal qiyamé jaam bu nek ñinga amé ay aq sey jaamu yalla lañuy jël di len ko fayé man na am ñu fayé sey julli bam jeex ak say jang alquran bam jeex say dem makka bam jeex say azaka say sarxe yu bax yep man na am bu fekke sa muwo man nagn ko fayé ñi nga amel aq bam jeex muna bu dese koor gi nak yalla da nan jam bi ne ko yow legi ñi nga amel aq comme koor nga dese bayil ma feyete ak ñoom man ma leni fay yow nga dem aljana muna lolu yalla jublu ci as-sawm li wa ana ajzi bi motax ibn rajab al-hanbali dan waxne koor de ak fayam kenn xamut num toll ndax jeuf yu bax yep dañ koy ful fukk yoon man na dem ba juroom ñaat témer yoon mune way ko lolu koor boku ci koor mom neena fay ga kenn xamut num toll mune lolu la yalla jublu ci as-sawm li wa ana ajzi bi mune ndax li tax koor kenn xamut fay ga num toll koor da bokku ci muñ ndax da ngay muñ yu bari te yalla dafa ci alquran na innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab ñi muñ seen fay kenn du xam num toll te koor ci muñ la bok la motax kenn xamut nu fayam toll motax yalla ne as-sawm li wa ana ajzi bi kon ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mbolam gëneel yu nekk ci koor rek mbolam lu bax le mag ngi daan dakk ci koor yalla ñu ko yalla defal te mañu tafex ñu wor ko ay at yag ko fekke tam bi nga xamne kon mom lañu santone ngir ñu fatelante ci comme niko oustad madjama waxe moy at-tanzim wa ahammiyatuhu fi hayati al-fard wal mujtama' moy tanzim moy noso moy lepp lo xamne ya ngi koy def nga defé ko nam gëné def ko fang ko wara def ko waxtu wang ko wara def te bañ ca ëppal bañ ca yéssal bu dé ci arab la dañ koy taarifa ci tartibul mawad al bashariyya wal maddiyya bi haythu tatakamalu ma'a ba'daha li tahqiq hadafin mu'ayyan wa yadmunu ishtirak al afrad وتعاونهم على تحقيق الأهداف. تنظيم موي اورغانيسي موي ريك ليغا ام تي اي ريسورسز هيمن اك اي يينا ريسورس نيت ناتورال مول ليغا ام تي ريسورس ييب دال nga tartep ko manam nga organiser ko ba nga xamne dañuy motulenté dañ koy mëna exploiter exploitation bu am jariñ ngir mëna tahqiq ay hedef lolou mom moy tanzim waye day da cey bok israkul afrad wa ta'awunihim ala tahqiq al ahdaf manam nit ñi dañuy jappalante ci seen biir ngir mëna ag ci ben hëdef tanzim li tax mu am jariñ moy neewana ci aduna nga gis lu kenn man neewana ci aduna nga gis lu kenn nit kesse man neewna lu bari ci dund gi ay nit koy defando legi nak nit ñooñu comme dañuy defando dafa bax ñu yego ay sax wala fi nan wat gal ak yego kon bu tanzim amul rek yaq day am tanzim amut yaq day am te nit ñi faaw dañuy jappalante ndax li ñuy wax al ishmaah al bashari man nit ñi dajalo nek ci benn mbir lolu daruri la daruri mën ta ñak bo setlo yow sa aje bop yi sax li ci upp ci nit ñi lay joge yede bi nga sol man na am keneen nako ñaw dal yi nga sol man na am keneen nako defar la ngay lek so deme keneen nako tok kudut yow la ngay naan bo deme ñeneen nako defar ñudut yow lepp li ngay aajo sa kër gi nga dekk keneen nako tabax kudut yow li ngay aajo lepp ay nit ñokay def lolu motax nit munta ñak moromi nitam mom lañu xam nit nitay garabam al insanu madaniyun bi tabi'i comme nako indu khaldun waxe kon nit mën ñak ay morom nitam lolou motax nak tanzim am solo lol ndax bu amul rek fay day am yaqku day am dañuy wax ne ab societe bala bax faw ñetti mbir yi da cey dajé ñetti mbir bu ñëk bi moy fikrun mushtarak muttafaqun bainan nas ide bo xamne ñepp ko bok ñepp ko gëmando ñepp ci deppo bepp société bo xamne dafa am ay ide waye dafa seddiliko ñe dañ ko gëm ñe gëmuñu ko ñe dañ ko fonk ñi fonkuñu ko ñe dañ ko reeyal ñi diko tutal su boba day jafé lool ñu mëna am najax ci idée bobu bo gisé lu way yëkëti bëgg mu jall da koy publicité day sensibiliser nit ñi fexé lañ ci wo def ay diaya parce que day xamné idée bi lu mu am solo bu fekkete ne convaincre ñeneen ñi ba mëñ ko ci and man ko gëm na mom diko ko fonk lene mom def effort comme ni ngui koy defé su bu ba day jafé kon fikrul mushtarak muttafaqun bayna nas moy الشرط الاول في نجاح المجتمع ñaarel bi moy qanunun maktub am rew bu beugé dox ab société farna am ay loi yo xam dañ ko bind ay loi yo xam dañ ko bind so gisé bu ñëkkoon laata nit ñi delu wat ci loi yi danaka jahiliya mo amone man nga delu sax ci avant l'islam bi ñëw ku man sa morom duma la won dara teunku len lu nek lañ dan def ndax bobu amuñu won qanun maktub bi alquran ñewé nak mom mo insister ci valeur yi insister ci taamul moy jëflanté digënté nit ak nit waxna yi da aram len ko bayyi yi mom daganna ñu dogo am dundu ko stable dogo am nek ci jamm waye amna yef yu soufé yu bari yuñ dan jëf yo xamné la ko waralon moy ghiyabul adala wala ghiyabu qanunin maktub amuñu won justice amuñu won wala si man ndax si amuñu ko ay bu mando ñettel bi moy sulta hakima ndax ay qawanin kesse doyut waye dafa war am ko xane mo koy sam mom moy appliquer loi lol faaw mu am manam loi dogo meuna jall lol motax yalla bi wacce alquran suko nekhon wacce ko ci aduna bi non la dan nit ñi jël len ye ñep ku ne nako jël dedet daf ko wacce ci ben nit mu nek sulta hakima koku mo ñew diko leral nit ñi yalla ne wa anzala ilayka zikra litubayyana linnas dama wacce ci yow alquran pour nga leral ko nit ñi mom ma sulta hakima nga xamne ci mom lañuy delu yoy yep nak li tax yalla teewle ko nonu moy dafa bëgg organiser dund gi bëgg société yep jaar yoon pour nga xam importanceu organiser mbir ak mu meuna doon jëlal misalup ñaar yi ko xamne dafa amone ben magasin denc fa ciment denc fa xeer denc fa fer ak souf lepp mu jaxase ko yalla wacce ab tawam ci bir magasin bo mu taw ba walé ciment ba ak xeer yak fer ba jaxaso dem ba wo kol lola form bu muy amé du bokkal tay bu fekkat amason dafa ñew jël ciment ba def ko nam ko wara def jël fer ba def ko nam ko wara def jël xeer ya def ko nam ko wara def ba tabaxal la ben terrasse wala r plus 1 so paré ñaari form yi bo leen xol duñ bok li tax bokkuñu te pourtant adawari moy jumtuka yenn ye materie yenn ye r plus 2 wala r plus 3 ciment la ak xeer ak fer ak souf donc waye dank da nga gis tam sama ngese ba mu taw ba walé mom tam collé ba tay momit xeer ak fer ak souf la ak ciment waye lé lañ ko organiser jël lu nek fam wara dem ñi def ko fa ak waxtu ñu ko wara jëlé lé nek ken organiser ko motax ñom ñaar bokku ñu bu la nexé ma nga jël lu mel ab chantier nga ne du ko organiser nga daf sas nga daf sa chantier ba nopi daldi wo ab carle mu ñew carol la chantier bam ag carol fep nga na pre dogo wo nak électricien nako nak kay installer ma courant ñak organisation fofu lam lay jural moy dana yak carol yep ndax fep lay gassat bo nopi dogo wo plombier mu ñew pour bëgg duggal ti way moy carol yep lay tej kon organisation am solo gi day feñ fofu nga xamne da ngay ñëkk gitel ñu wara gas luñu wara sul ci ay fil ak ay tiwo nañ ko sul ba nopi luñu wara yatt nañ ko yatt ba nopi luñu wara rax nañ ko rax ba nopi waaw kay nga doga nak peinture ba kara nga karo kon lool day tek ne lepp lo xamne mo wara jitu dañ ko wara jital lool moy tax mbir mu nek am solo jël benen misal ak kër go xamne ñent jeek ño fay sey wala ñatt wala ñaar nga ne legi mbirum ay mom dama koy bayyi nonu rek ku jek rek da togg boko defon bis da nga xeydo añ ndax bu fekk da nga am kumba ak nogay kumba dana xeyna ah comme ku jek na togg dama ne tay mom na profi dem ca beurep sangam nogay na man mi de amna yitte beurep sangam waye organisation moy waral chaque jour am ku togg añ ci keur gi ndax ku nek xam nga ne ay gi tay sak ay la bu jalle nak ya mom sa bop kene ga jorop xam na bopam lolu day feñal ñariñ li nek ci organiser muy at-tanzim ba ci sa jëmmé bop ji sax niko yalla bindé subhanahu wa ta'ala daf ko bindé mu am organisation bu am solo bo xanti lay dox sa yo defé lu juwo ak lolu dal koy gëc ci saasi ak ko gëc ci saasi jek jek rek fat say bakkan ne man dal lutuma noyé ba nga dugg fenn fo xane amul oxygène nga né falay nek lu melni bir ndox da ngay yale fatu ndax yalla ci nim organiser dund doom adama dafa soxla di noyi oxygène bis bu beugé juyo ak lolo système bob day am jafé jafé légui motax ko amul oxygène day fatu motax marin yi dem ci geej gi sax dañ koy yobale dañ koy def ci ay bouteille wala ci ay sac bu duggé ci bir ndox mi diko noyi way parce que motax ñu mën fa dund lay lay ngeen di dafa am crise cardiaque wala dafa am AVC luko waral parce que amna système bo xamne mo yalla bindi won xol bi mu wad ko circuler wala deret di lolou nak dafa taxaw mbam am lu jadd yoon ci yoyu mo waral mu jëlo ko leg leg cardiaque wala tension wala yu mel non kon day melni li yalla waxone sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim day melni lolu day feñ sax ci tanzim bi nga xam yalla won nañu ne organisation kat dafa am solo lo ci dundiki waye ba ci seen jëmi bop sax wa fi anfusikum wa fi anfusikum afala tubsirun dafa am solo sax ba ci seen jëmi bop yi bu gën ko organiser wut du bax motax dañuy wax ne organisation fim tambalé ci nit ki moy bo yewo salal bi nga fanane nga laalat ko ba paré fofu la organisation tambalé waye désordre yit mi ngi tambalé ci nga yewo baye sab lal nonu dem do ko ko def fañ jëmit man na baña organiser organisation nak suñ koy jangal ab julit won dana yomb ci mom lol mu comprendre ko donte ñun julit ñi tuba bi lañuy ñew toujours ci organisation ñom lañuy ñew ci husnul tanzim ñom lañuy wo ci al intibat ñom lañuy ñew ci al iltizam alors que julit yi ñom li seeni musus seeni téré ak seeni yonent ak seen diina jangale ci organisation benen diina jangale ko waye tuba bi la dañu am ful la ñom lu bax dañ koy jël lu bax dañ koy jël motax neñu cheikh ahmed bamba daan na wax ne tuba bi de bi mi ande ak ñom setlu na ci ñom ñetti mbir yu bax ñetti mbir yi neena moy fonku waxtu ak fonku seen kilifa ak mana saytu mbot mana moy mana garder ab secret lu am jariñ ñi ñetti yi mom seen la ko tuba bi lu am jariñ la fonku seen waxtu ak fonku seen kilifa ak mana saytu mbot ne li mom amna jent digal na la yeen talibe ngeen koy ray ci ñoom ab julit kenn wuro ko wona jangal organisation bu jaar yoon ndax diina gi nekk diina ju organiser la di leen joxone bi mi wacc da fekkon fawda am moy désordre ci makka ak ci medina ak ci gox yeb mu ñew recadrer nit ñi andil leen organisation bu andil leen tanzim buñu xolé alquranul karim amna fo yalla waxe ci suratul qasas nan qul ara'aytum in ja'ala allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru allahi ya'tikum bidiya afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru allahi ya'tikum bil-laylin taskununa fi afala tubsirun xol yaal ñu organiser dundiki andil la guddii ak beccëk dem ba di la poser ab question nan la waaw ndax yaangi xalaat bu yaal defoon dundigi yépp mu nekk guddii kon ban yàlla moo ñu andil leer man ilahun ghayru yatikum bi dhiya waaye mu tëjee aaya bi lu am solo daal ne afala tasmaun parce que ci guddi lay wax te dañ ne guddii xaasa bi nga xam ne moom la moo ëpp luy jëfandikoo ci guddi mooy xaasatu sama guddi di ci ëpp da ngay dégg parce que day lendam motax bimu ne bidu ya'in mu tek ci afala tasma'un waye mom yalla mu xamne guddi kesse duñu arranger ñun andi guddi kesse duñu arranger mu andi beccëk gis nga organisation bi andi beccëk dal ñuy poser ab question batay bu yalla defoon adun bi yépp mu nekk beccëk su boba fu ngeen jël ak guddi fu ngeen jël ab yalla bu leen andil guddi guddi go xamne taskununa fi ci gene noppulu mu jexal aya bi afala tubsirun ndax ci beccëk lay wax te beccëk xassa bi nga xamne mo upp lu do ba dama jëfëndiko moy xassatul basar moy gis fofu bo fi xalaté rek di nga xamne yalla dafa organiser ndax da la bind ngay doom adama nga aajawoo di yëngu waye nak sa yaram bi day aajawoo di sonn di noppulu mu andi le beccëk kon nga di ci liggéey di jox sa yitte guddi nak nga di ci noppulo motax mo ne wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wa an-nahara litaskunu fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun imagine bi yalla andiwon becc kesse rek guddi du am amna ci aduna bi rew yo xamne yenn moma yi manam becc rek lañuy gis am dekk yo xamne guddi rek lañuy gis dañuy sonno ñoo même buñu woré ba bëgg do sax dañuy son fuqahaay dañuy dem ba di len jox ay tawjihat fuñu sukkandi ba ma dog moy natale mba ñu xol té réew yeleen djégé wayé dañuy son légui bu yalla fa aduna bëpp nak nek ci bëcëk kessé kon foy noppolo sa yo bëggé ñalaw sarét yéek wotir yéek auto yéek moto yaangi daw ndax bëcëk la toujours am ñuy liggé té do noppolo wayé mu andi guddii nga xamné ñun ci suñu biir suñu jëf amna jëf yo xamné guddii rek lañ ko mëna def wala bo guddé ca dakk mu am jëf yo xamné nak bëcëk rek lañ ko mëna def wala bëcëk mo ca gën yalla fofu mi ngi wane dundi gi kon laaj na ñu organiser ko mu wax ci alquran inna kull shay'in khalaqnahu biqadar da qadr lepp lo xamné bindinako lepp lo xamné bindinako dama ko wutal ab dama ko wutal ab dayo qad ja'ala allah li kulli shay'in qadra yalla lepp lu bind da ko wutal yoon wu muy jaar nga xol janti bi ak wer we mu wutal len ay yoon yu jaar digel len ko kenn du ci wacc sa yoon ndax bu kenn wacc sa yoon nak musiba am maram la sham yu yanbaghi laha an tudrika alqamara wala al-layl sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun janti bi munta jitu werwe guddit munta jitu beccek mune ñom ñaar ñom ñepp ku ci nek dara am sa yoon wuñ la tracer la wo xamne fofu ngay jaar buñu xolé jangalam islam sax daf ñuy jangal le ñak organiser sa dundu lool da bok ci jëfi al ghafilun ñi saggan ba nopi top sen bakkan mor yalla non yentema sallam wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furqa bul top ñinga xamne dañu saggan sen xol dafa saggan ñu top sen banex dañu ñu meñal moy man kana amruhu furqa wa kana amruhu furqa borom xam xam buñu wax abul haytham day wax ne amrun furq buñ ko waxe moy mutahawunun bihi wa mudayya moy ko xam da mbirum da koy sobental nit ku wayede moy ko xam mom amul ben organisation ci bopam lum duggu yatahawunu bihi daf koy doyedal daf koy sobental lum sekk ak mbolo buñ ko denke yit ñepp dañ koy jël am jiddim han ay mom da koy ñaka sol lo xam ne ah kay da dañuy wax rek soko wa ab reño wala ab jotaay ne ko 15h mun ah gaay da bor me 15h do fekken xamna 16h lañ djublo wax rek yonam parce que organiser wut luñ wara def mun xamna diw dana ko def man na noppolo koku moy amruhu furuq lim duggu yatahawuru bihi wa yudayyahu nolako abul haytham tekke ash-shirazi mom neena wa kana amruhu furta neena ay la nizama lahu moy ko xane amul ben organisation ci dundam mom leppam ashwaie la leppam ashwaie la amul waxtu muy nelaw amul waxtu muy yew amul waxtu muy xey amul waxtu muy wacc amul waxtu muy lek amul waxtu muy noppolu bude jigen gi amul waxtu muy dem marché amul waxtu muy tal amul waxtu muy yak dara mom dal num ko santire rek ñoñu la yalla wax yoonte ne ko bul top ndo ñoñu yaw wala tuti man aghfalna qalbu an zikrina wattaba hawa wa kana amruhu furta lol motax amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu ci mujjuk dundam dafa wax hasan ak husayn bañ ñew mu leen usi kuma wa jami'a waladi wa ahli wa man balaghahu kitabi bi taqwallahi wa nazmi amrikum ali lim mujj denka ci dundam ak njabatam dalen ma ngi leni denk ñaari mbir ragal yalla ak organiser seni mbir organiser mbir day tax ba sa dundu sakkan tay nañ xol ko xamne amut heure nelaw amut heure yaw soko calculer wut bo modou xali dundik dang koy neral est ce xam nga ne bo dundé 60 ans chaque jour nga nelaw 8 heures de temps du neti waxtu est ce xam nga su bowa nelaw nga 20 ans yep ñaar fukat yep da nga nelaw bo gune juroom ben fukki at ta bi fi sax nga nelaw du neti waxtu yow kon ñen fukat nga dundo yene ñaar fukat yep da nga nelaw walé ki nga xamne mom nak ay nelaw du ko limiter nak mom fukki waxtu ak ñaar lay nelaw ben bis ne xaba bal da la fukki waxtu juroom ko bu wuté 25 ans yépp da koy nelaw ndax bis bi 24 heures la 24 heures 24 divisé par 3 égale 8 kon 24 heures moy bis bi nga nelaw ci 8 heures de temps kon yow sulusul yow mi dang ko nelaw sulusul yow mi dang ko nelaw légui lolu bo ci génné bi nekké xalé ba nga am 15 ans nga xamné mënu ko dara yow 60 ans nga dund 20 ans nelaw nga ko mu dess 20 mu dess 40 ans 40 ans 15 ans ñëkke yi da naka goné nga won mënu ci dara ñaata déssé kon 25 ans mala déssé 25 ans yoy nga gënni ci bisi nga xam da ngay wérédi ak bisi nga xam da ngay télé yalla bo dem ba jëm mak say bet nakare say nopp nakare ba nga am yeen maladie ba mënu to def yi nga am def so muccu su dundu gëpp bo jott 15 ans ci dess motax yoonte bi sax ñoon doom adam irtanim khamsan khabla khamsin irtanim khamsan khamsan qabla khamsin na nga profité ci juroom yi bala juroom señ djowane wayna hadith bobu ci at-tazawud sirar ci tazawud sirar lol lepp lañ lakoy wax ngi bëgg nga xamne sa dund gi mom nga am moy sa capital l'islam rek limay waxal legui ni ab julit du ci nek di am fu mère référé wo di foot ay référence ci fonku waxtu ndax yalla da ko yalla mom leppam da ko organiser lepp yalla manal na ku nek ci ñun bu la sey ambe ben fan da nga judd manal na lolu waaye dafa baye juroom ñenti weer wala sax juroom ben weer minimum juroom ben weer yoy yaronte sa neena yalla da yab ay malaaka so amé ñaar nangami semaine mo yow malaaka ñu ñew dal di préparer yow li ngay nek sa sexe goor gi wala jigen so amate nangami semaine ñu ñew préparer sey jëf so amate nangami semaine ñu ñew préparer bind sa wërsek li nga am ci aduna so amate nangami semaine ñu ñew bind kay ngay faatu xol yalla nonu ko organ te pourtant ma nga def ci ben fan da ko organ li tax mu bind asmana sufi sitati ayamin tam nga def ci ko xane iza qala amru kun fayakun lu mbeug na kun fayakun waye mu nan la inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayamin sittati ayam juroom ben fan jël temps moy bobu da fay jangale organisation julli gi ngay julli da ko wutal ay rakka julli gu ne bis bi nga julli fuk rakka juroom ñaar bis bi fajar bagge fuk rakka juroom ñaar la pourtant yalla mënon la ne doom adam ba bis bi fexel ba julli ci 17 rakka rek say ko julle baxna waye dedet jangale ne da nga wara organiser wu dana inna salata kana ala al mu'minina kitaban mawquta ji suba gi de ko julli nangami rakka waxtu wi tisbar gi nangami rakka waxtu wi taksan timis ge waye ci bi julli ko sax mu diga ñu ne nañu organiser wu mu ne yow mi dem ci mbolam and ak mbolam gene organiser wu yow da nga uppele ki julle kere mom kasse ñaar fuk ak juroom ñaar ci ay tuyaaba ci bi julli ge mu ne na ngeen def ay sappe organiser wu rang bu len def jakkay fu neex way rek mu taxaw mo tax yentu son dan def sa yi ni xame bala muy kabar dana gessu mbolam neen leg leg tarasu wa'tadilu wala tawasu wa'tadilu tolo len yam len bu len separer bu len baye setan fu muy jaar nga xene ba ci bi julli gi sa dal ligen nga la nañu daf ay sappe rang seselo tank mbag ak mbag azaka bu ko degle batay yalla dane da am yu ñu wara genné azaka am yo xamna kenn wuru ca genné azaka bo mi ngi organiser dan yi wara genné azaka itam faaw mu mat nangam su ko maté it faaw mu ñu ag ci waxtu sangam ñu ko genné kon azaka organiser ko azaka boko genné mu ne ah du n'importe ki nga ko jox dé ñi nga ko jox 8 personnes yi koko jox baxna waye bu ñu leen genn moy aya ba inna sadaqatu lil fuqara ba aya ba jeex so jele koor gi ñu nek su ko neexon ne at mi fexal bo 30 jours rek sa ko waré baxna suba mom ñom seen majama ñu sand ñang mom par ben bis lañu wor jël ñett fan do ko waraat waye mu ne de dama bëgg ñu organiser diko defando shahru ramadan lazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayna min hudan faqan faman shahida minkum shahra falyasum de len wor wer wi di ramadan moy farata mom kesse moy farata ci atmi def ko mu nek 29 jours wala 30 waye ci bir koor giir mu ne وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لكلن نان لن لولن نيه غوديكي با فجر جات سو فجر جاي نك ثم اتم الصيام الى الليل nga xamne kon koor gi kon wutal nako heure bu muy tambali ak heure bu muy jeex l'islam ci bëgg ko organiser wu taxna ba yoonu sax jangale ne dañu bëgg bu dog jotté nga gaaw dog da dañu bëgg affaire bi am nizam dañu bëgg mu organiser bëgg ñu dog jot ngay téndé fal non amna mëna xéfugo mëna xaba ci kanam dedet dañu bëgg ñepp dogando le mara yoonu sax dalé sama xéer yu da nek ci jamm li fekk ñi ngi gaawo dog di yéx xëd lool xana fa la organiser mëna yam ku dem banal la heure bi mëna la bëgg diko lek da nga gaaw ci kok da bëgg nga organiser wa koor gi kon da ko organiser wax ayyaman ma'dudat añ makka bari man ci banque l'islam momi da ko organiser su ne wax yalla mu ne ku nek sa yo jekke demal aji dedet al hajj ashhurun ma'lumatun añ makka ay wer la yuñ xam yo xone fofu dong lañ ko ma def mu bax aj gogu it mu detaayel lako lu nek kagn nga koy def boko defé avant du bax bisu arafa boko taxawon avant wala après du bax fini arafa limi li bis bi gatt ku ko raté rek sa aj makka du bax al hajj arafa ku ko raté sa aj makka du bax bes bañ koy def ci lu ko ñepp yi defando ay million nit fofu yalla daf ñuy jangal ne organisation la bëgg man yalla nga xam day melni kon kuy organiser yaangi ci li yalla bëgg waye ku ko xam ci désordre ngay dox do organiser sa dara day melni yow da nga juuyo ak yalla yalla dem na ba julit yi buñuy xex sax nek tolu xare sax bëgg jul yalla na kay leen ma wax leen ni ngeen julle bu ngeen nekké ci xare ndax ngeen organiser wo moy li ñuy wé salatul khawf miras mu detaayo ñuko ci alquranul karim bam leer ngi bëgg lepp jaar yoon bu ñëw bay xex sax ci tolu l'islam julit bu ñëw bay xex nga am seen arme yalla neena bëgg mu ngeen peccoxo inna allaha yuhibbul ladhi yuqatiluna fi sabilihi lu ci dopp safa nañ def ay sappé ka annahum bunyanun marsus nga xane même bu ci xex bi sax bayu la nga taxaw ñu la nexé da bëgg ñi def ay sappé ndax lolu moy tax ñu am ndam moy tax ñu mëna gagné yoonte bi yalla yoni won sallallahu alaihi wasallam yalla na ko xeer yu mëna bolé moy ummatan wasata ben mo xamné ummatan wasatan moy ummatan wasatan fit tanzim wat tansiq ummatan wasatan bu ko yalla waxé moy xeer wo xamné dañuy organiser wu waye dañuy coordonner seen yef seen liggéey dañ koy coordonner ñepp dañuy yego yoonte bi sallallahu alaihi wasallam kon gën na jàngalé lolo bo xolé bi lissam di dogo wacc ñetti at dawa sirej re nekkon di wote waye wote bi siwulu ko ndax boba organisation bu wote bi mo lat lolo waye pour organiser dañu dem dan laqku ci kër ku ñu wax darul arqam darul arqam ben manam bu don manam goné la won al arqam goné la won goné gu ndaw lan motax yoonte bi sallallahu organiser sahaba ñen dem nañu ngi laqku fofa difa jang sen diene difa jang alquran parce que boba yeufari duñ fokk ne arqam mi kat manam sahaba ku tan manam arqam mi en tant que goné sahaba duñ dem kërëm duñ ko fokk lo dogu la yoon de sahaba pour organiser mu dem xol fo xol yeufari duñ fokk ne fi woni fa mëna laqku mu yobalin fa mu yafa sahaba yi waye bi gada jote yit dafa yobal julli ni habasha ndax bobu madina suuf sa pregout pour jidi man fa dem ndik len yabal habasha ñaari yoon ba gina ba len do yabal madina bi mi gadda yi da nga gis ne ku organiser mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bis bamay dem diko waxe abou bakr sidine ko yalla digel no ma gadda da baye boxtu njolor nga xamne ni ñepp ñi ngi añ ba nopi teud di neel noppalo bëggul kenn yek ko waxtu wolé dem ko Abou Bakary Siddiq nako yalla digël na ma gaday bañuy démé ci buntu gina ba lañ jaar ngir organiser ndax bañ kenn gis leen nga xamne gaday gi lepp boko topé banim ag Medina organisation bu jaar yoon dong motax mu réssé ci mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye amna ñu mën def rek ndax suraxata wonañ ko mom ñew ni diko téméré gilem nako bo ëndé ñu dañu fayal téméré gilem ah bo bëgg na ñu organiser wu xana jaar fi ñeppi jaar wala bo mu siwul ay mbiram su bu wa suraxata koy japp ci ñu gëna yombé ñu ëndi ko ñu fay ko téméré gilem mom wa yonent bi dafa organiser won sahaba yi organiser am ci ko xam lam non liggey mom moy fu yonent bi sahaba am jaar mu jël ay xaram yi mi sam jaar la ko xare raté la tanké ba kenn duko gess lol lepp baba ñi ngi jàngalé né dund gi mo laaj lool l'islam dafa ñu jàngal organisation ci lepp boy lek waxal nangam lekkel loxo sangam lekkel ci ndab li bëpp sangam qul bismillah wa qul bi yaminik قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك او كما قال بولك وخال بسم الله تلك سنداي جو تلك لي سكانم لول اورغانيزاسيون لا وايي دالاي جانغال ييت مانام بوي سول او دال صاح بان تانك غا ورا نديك سول بوي ген سا كير بان تانك مو ورا نديك ген بورو جوانا وانا موم بان تانك مو ورا نديك دوغ بوي ген بان مو ورا نديك ген جاكا جا بان تانك مو نديك دوغ ييب خول لولو خول لي ديتاي xana lolou fa lay organisation meuna yam waxtu yo xamne kenn duko setti nit lissam digal ñuko ñetti waxtu yi bu ci kenn setti kenn waxtu beccëk añ ba baddi nelaw guddi ak fajar budé nuyo yit ak yeglu meuna boru ko ci nek kër jambut na nga yeglu ndax dañoy bëgg nga yeglu nit ke ci biir organisé wu bala ngay dugg ndax man nga dug fek organisé wu won nga gis loox rek ko wona gis comme nek jambour la nak ba nga ci dug yeug lul bu re ba nek bu fek am won ci biir ta amna loox na bëggu kenn gis ko mu organisé wu tanzim defaraat ñaak nit ci ñun la gan di woné nañu sa kër nga defaraat sa kër bala muy ñew ngan muy ñew day woté leg leg nga def am yo defaraat leg leg sa mu am yo xamne amu fu won nga bëgg ko gañalé nga wuti ko organisé wu waye bu ko ñu jalen sa kaw su ba da ngay am jafé jafé mu melne organisation bobu mo waral tubab yi raw du dara lumay dañu organiser donc di xatchano di dorondo motax abdullah nadim bin nabele tere bo xamne mi ngi tudde won bima taqaddamal europeyuna wa ta'akharna nahnu wal khalqu wahidu lan motax europey jitu ñun la ñu dess ginnaw te pourtant nit la ñepp ayam nit ñepp ay nit lañ dañu amé xel ñom ñi amé xel wa lan mo tax ñom ñu jitu ñun ñu dess ginnaw téré bo boko lié la upp ci la wax khulasa ba moy ñom dañu organisé wu batay Shakib ay al-Islam bin non na momi tam ab téré bo xamne mi ngi ko tuddé limaza ta'akhkhara al-muslimuna wa limaza taqaddama ghayruhum lan mo tax julit ñi dess ginnaw ñeneen ñi nak dem ci kanam lan mo tax non tu le tere ba itam batay la upp ci dem ci wax moy ñom dañoo organisé wu kon yalla mom la yughayyiru ma bi qaumin inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yalla du soppil kenn kërëm du soppil kenn réewum du soppil kenn ab quartierem du soppil kenn ab merem du soppil kenn ay jumam du soppil kenn ay negam du soppil kenn ab entreprisem du yow ya djub fass ko yene soppil sa bop hatta yughayyiru ma bi anfusihim kon ku beug sa dundu barkel jaar yon da ngay organiser wo organisation bobu nak bokku na ci lim lay jural boko defé moy day tax ba ñu mëna lepp lu ñuy deflu diko santane ñu xol ko man ñi sant ko lool da bokku ci organisation waye mbolo and di liggey dara di mujamala manam di rayante ay ginnaw buñ ne nangam lañ bëgg ko def am ko ne man na ko ñepp na ciel ta xam nañ ne mo mënu ko loolu lutax mbir ma jaar yoon aswaye lay jur effort yu bari waye organiser dañu jural dañu jariñ li wax at tanazum fil ikhtisasat du am xëccio ci ay domaine ndax bu fekkentene mboro mi amna luñu sék am luñu bëgg def ñu xamné diw sangam moko man amna lo xamné kat señ ma jama doowu mo ci man koku dañ ko koy denk parce que moko man buñ ko denké nak atanal qawsa bariha suba man duma ñew diko xëccio ak mom parce que xamna né momako daq kon bu organisation amé dañ ñu mussel ci xëccio di am ndax ku ne dañuy xol la nga man ñu jox lako yow mi nga xamne tam xam nga ne kéro ko da xam nga sa bop waye organisation bokku ci lim ñuy jariñ moy day tax ba responsabilité ñu xam ko bu yé tam ñu xam kan mo ca man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non def sahaba yi ku ne lu mu denkon waye ku ne da xol la nga gëna man mu denk lako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak dundam jangal ko doyna sekk nga xam solo organisation ndax ko xamne dafa seddelé ay mbirëm ba sax ab socc bi mi socco ak dalam sax mu am kum ko denk Allahu akbar dem ba ab soccam sax ak dalam mu am kum ko denk ko xane mom koka mo lan topoto ab soccam ak dalam ak fami teud mu Abdullah ibn Mas'ud leppam da ko seddelé ñi bind wahyu mu tan leen lepp da ko seddelé organisation da lay jural manam buñuy def dara mu yomb buñuy def dara mu yomb ba noppi tam tansiq day am waye organisation da lay juralit wad'u as-shakhs al-munasib fi al-makan al-munasib moy lepp lo xamne dañ ta soxla ak nit ku ko def ñu xol ke ca gëna placer ke ca gëna jek kako dak ñu den ko ko jafa jafa yi ngay deg yepp ci aduna lako waral bok na ca moy dañu denk mbir ak nit ko xamne mënuko la nga deg ab dekk di ñaxtu ci seen ab maire la nga deg ko di ñaxtu ci seenu maire ndax la ko def moy dañ ko dañu fal ko xamne lañ ko denk mënuko la nga deg rew mo xamne dañuy def dañuy da ñaxtu ci seen ab president ko naxarlu ndax lan ndax dañu joom ba tan ko xamne lañ ko denk mënuko gis ministère bo xamné ministère yépp nga liggéey waye ministère sangam mom ak ministère sangam mom mom liggéey yépp lutax ndax ministère ba nga xamné mom lañ denk ministère ba dañ ko denk lo xamné mënuko nga dégg ñu ñaan hôpital sangam na mom ah hôpital sangam na mom di jamb rek hôpital ba luko waral dañ ko organiser parce que yow jël hôpital ba tek ko ci loxay ño xamné lañ leen denk mënuñu ko wala bokk buñ ko mëne doxuluñ ko moy organiser wuñ ko yoy yépp ay jafa jafa lay jur kon wado sax sin munasib jël nit ku placer ku jek ci mbir mi ñu jox ko lam yayo lolu bokku na ci organisation waye bokku na tayit buñu organiser wo dañu jural manam lepp

réew mi ñu ne denk daayira bi nga jité gox bi nga jité kër gi ñu denk entreprise bi lan moy li ëpp li gëna farat nek farata ci ñoom ba paré nga def ko jall ci la ci top tartibul awlawiyat lu dafa am solo lol yalla jangal nañ ko bi mi ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa faratal julli tok ay at do nak faratal azaka koor ak dem mak sangare bi ngui koy aramal ay état loko def ngir organiser ndax da xam ñimi waxal waaw ay état loko def doko aramal kon organiser sa dundu da lay dimbali ba sa dundu barkel ñi fi deg ñu la bin nañ ay téré yu bare du dara lu may dañu organiser won sen temps dong lay la nga gis nit ko lam bind ci ay téré buñ la ko waxé da nga li nan la ko nit mëna bindé ci ak dundam surtout ko xam dundo sax témer at way dañu organiser won sen waxtu dañu organiser won sen temps man nañ ca jël misal ku melne borom dekk bi cheikh ahmadou bamba lim bind boko xol nan upp na lim bind ndax lim bind day melne wuro ko wara meuna bind ci at yim dund waye nak mom da amul ful ci waxtom de waxtom mom ken daw ko sank amul na ful ji tolle so nga ñew ci mom di wax farata mom da la deglu bis bo drapé nak noppé wax farata mu ko wax jang alquran ndax bay sank waxtom mo waxtom dow ci kaf dow ci re lol motax mu meuna réaliser lim réaliser ci ay talif mu melna buñuy wax tanzim man nañ ko teunk ci ñaari mbir moy organiser sa waxtu ak organiser say imkaniyat tanzimul waqt wa tanzimut tasarruf fil imkaniyat buñ jëlé waxtu mom doyna sekk nga xamné moy sa rasu mal moy sa capital yow aduna bi même bu doon ñaari milliards at aduna bi même bu doon fukki milliards at yow la ngay dund mom nga ci am yow mo xam 70 ans la mo xam 80 ans la mo xam 90 mom nga ci am yow motax borom xam nga dan wax nan al waqtu huwa ra'su malil insani fil hayat yabna adam innama anta ayyam fa iza zahaba yawmuk zahaba ba'duk yow doom adam kat yow jëm ji yow dem doom adama yow ay bis parce que buñ xolé yow fi ne sa jaar jaar yépp buñ ko teunk du yesu bis bi la gane aduna bis bi la faatu jaxna kon yow li ci digënté bi rek mom nga mom moy sa capital kon nga xamni la ngay wara am ci al-akhirah lepp ci ngoy faggo waye li ngay am ci aduna yépp ci ngoy faggo wa légui lolu ku ko xam kay wara jëma organiser wu ndax yow même buñu la won 70 ans ding ko dund wala 80 ans waye 80 ans yi kat ci ngay defar ci aduna jep bam jak ci ngay defar ci al-akhirah bam jak yow wuro do noplu kon xoy ñaay keur yoy ñu ne la yep ya koy liggéey te lañ koy liggéey ci dund gi nga koy liggéey kon lañ organiser mo ñu la wax nak yow doom adam xamal ne ay bis nga te bu benn bis déné rek lenn ci yow dem na day mel ci yap yaram bi sa yi benn bis déné rek day mel tag nañ ci yow dara sanni mu wañé ko te bu dem du dikat waxtu fonko ko fexé ba man ko tanzim man ko organiser baye sank sa temps lolou am solo la ci nit meul organiser dundam da am solo motax kuy faatu fi ne limi ñaan yalla mo yalla doma defal prolongation doma defal bolis wala boña rabbir joon la'ali a'malu saliha yalla may mama delwat aduna donte ñetti fan la sax wa arabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati walaw suwaya'atan gis nga suwaya'a xebuñu ko kon yow mi ko am waru ko passeré ñak organisation ci satan da fay jur sa dundu dem haba'an mansuran te yalla waxon nañ ko ci al-qur'an al-karim afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un lolou bu koy wax da beggu ñu baye xel dundu gi kat du pour fox dundu gi du pour fox kon organiser sa dundu lepp lay def nga wutal ko waxtu ta bu jeexé nga

0: dem ci kep bañ ta xaba bal yi nga xamne amuñ ñariñ nga fexé ba genn ko sa dund ben bis ci ahmad bamba won mag ni bañ ñu mëna kay ma denk la ñett yef yi moy li mata def li mëta def li ëppa def li mata def mu ne moy jaamu yalla ndax mom neen da lamay aljana di la mussal ci safara li ëppa def moy yalla ndax mom dalay yobbu safara ba nopp jira xagn aljana li mat def nak moy am pox ne bam waxe lolou dafa tibbu tomba sanne mom fomé da ko tibbu ñet tomb yi dafa tibbu tomba ndax li mat def nak moy am pox ndax mom dula may aljana man dula am ben jana fi ci aduna dula man jarign ci alakhirah am fa non la ko bañe won am fa non la ko bañe won degina ci seigne mohammed ndiaye rachid mune ben bis amna ko togon ci kanamam di bindantu ci souf yaakaana suma djumul sax seigne bagn ndiaye la waxna momo bindantu suma djumul kenn ci magni dal ne seigne diko xol ba yaa seigne door loxo bi dal nako min husn islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni da bok ci l'islam nit ki ju rafet lo mu njariñ mu bako dal nako li ngay def lo ci djublu koko nako li de dama ko tam danaka sax man na wax ne ci da jange bind moy bindu ci souf Seigne Touba nako magum jëm du sank ak dundam li ngay def nang ko ba wala bu fekke mënu ko baye bay bind del bind al kazibu haramun al ghibatu haramun wan namimatu kazalik bu fekke mënu baye bindu ci souf del bind kon fen aramna rambaj aramna jeewit naka non nga xane mom xebu dara gumba gi dañ jang xasside kërëm say jange bay ñibi señ bi yewé ko am lu ko jox mo am ay fan yo xamne señ bi jox ko dara gumba ko yonne ne nañ ko laajal ba xam ko baax ko dara fan yewé ko señ bi dafa ko ko ne ko ba kirim dama gis muy jang xassida jaara bimu tak mu koy fëgg ci yar yu yor lolou di niru am fa tam sama mbir daldu ci fa xébut lolo kon bo bëgg sa dund barkel gor gor lol bo démé nak ba nek mak fekk sagalo sa dund batay señ bi orienté na la wa man tadaraka alladhi qad faata min al-lagha wa ammar al-awqata bi tawbati an-nasuhi wal iqbali ila ilahi faza bil kamali bu fekke ne amna lu wetch ba dem ci haba'an mansuran dem ci mali foro fi ci yaangi dundu man nga gor gorlu ba nga yonentou bi sansan ne won buñ ñewon bis penci mi ngi taxaw mba ñu na kenn suba ngay faatu sax fek nga yonan cialu garab ba wara jëmbat batay jëmbatal luñ ci djublu moy ñeukenti la sa waxtu bu li xeb dara kon organisation mi ngi tambule ci organiser sa temps sa waxtu yi nga da fay sank ak dund nga motandi ko yi sank dund fi ne bare na lu melne telephone yi bokku ci gëna sank ak dund télé yi day sank ak dund yoyu ñu bayyi ci xel xamne yoyu ay kamaliyat la way nekkut asas mag ñeek ni seen dund tax mbarkel moy parce que amu ñu won yoyu bay na fi nek ni élève bo xamné am jangam yakuna ta fekk téléphone do nga ko yak ndax temps bi won def ci jangi bu doon fukki waxtu la da jom ñetté jox jangi ma juroom ñaar yépp mu dox ko téléphone ba lolou barna jangam mom yak motax danaka boy xol at mu jot meilleur élève ñi xam ñoo upp ay note gëna baax lé ay note ñi upp ci ñoom ben amu ñu téléphone wala bok lañ ko utiliser bari wut amna ci at mo xamné sax ki jëlon meilleur élève ci Sénégal ba ta Sénégal may ko bourse mo dem jang bitim rew biko sama ci laje nako ndax am nga nako ndax man nañ am sa numéro téléphone xumal am na li nga ba tuddu téléphone moy le man awma téléphone nga xam lolu moy serrup li tax mu nek meilleur élève ci Sénégal dem ba jitu kon yoyu matna baye xel organisation bu jaar yoon bu ko ni créé lum am dakoy doy waye ñak organisation motax nga jëlé kuy fayeku salaire bo xano da jara salaire bu yanu manala bu bax la waye nak dakoy dépasser ci ay kamaliyat ta duko def ci ay assasiyat lolou limi jur moy le 20 ba le 22 mu commencé am problème ko ne mu wolé di ab te pourtant wax da yalla mi fayek bu lako waxé de man nga dund de pourtant waye organiser wut parce que mom dafa xamé wut ne dafa am yu nek assasiyat ci kër gi am yo xane ay kamaliyat la yoy mom su amé baana mais bu amutit mom reuy kenn ñak du ci dund yeng ko dawo ndik kam asasiyade mais ñak organiser mo waral ba sa xaliss do xam fu mi jaar gis ko da am man da yoron na demb fukk jinni waye man da xamu fu mi dugg parce que organiser wo motax yalla waxna ci alquran ne wala tabsutha kullal bast manam bul passer passeré lol yalla dakoy bañ parce da bëgg nga organiser wo pour nga xam solo ci solo organisation moy li nga am nga diko organiser nañ jël lu melne qanunul murur code de la route tay fa nga amut won tay bu code da amul won tay kon danaka bis bu jot dañ am ay accident yu du jeex ñak ko respecte sax fi ne motax ba accident yi di am ñak ko respecte code de la route fimne mo wal accident yi bari di am ba ki dem rek ma ngi sama ben video bo xamne kenn ci kilifa rew mi mune autoroute appayage bi ila touba bi dañ fay monter lek ay caméra yo xamne da fay détecter manam infraction yi mune biñ ko monter ak légui détecter nañu 26000 ci ay auto yo xara jaar nañ ci biñ ko monter xumuna kañ nga monter na fi doom na la jotté rek ab daggel la xumuna kañ nga monter way dal néna biñ ko monter ak légui gis nañ né 26000 ci ay auto jaaragul nañ ci lañ ci jublu mom moy pour bëgg gëna sécuriser autoroute bi ba ku ci def infraction mo la japp waye neena 26000 véhicules yi nga jaar nañ ci auto yi neena 11000 dafa ay infraction 11000 manam ñaar fukk jooni ak juroom benn auto ñoo ci jaar biñ ko mom biñ mo ta caméra yi yegi waye fukk jooni ak benn yépp ku ci la def na infraction ñi day dawal sa tekkuñu seen dir ñi nga wuy téléphone ku nekk ak infraction ba nga def xol lool nga xamne 46% ci 26000 def infraction ñak organisation kon li waral sax ñu wutal ko ay qanun nan la code li la wax bu won dajé fi ki mo wara jall boy dawal ni nga wara def li woro ko ki lolu pour bëgg wa pour bëgg organisation bu jaar yoon motax kon buñ bëggé organiser dund gi nañ ko wutal ay qawaneen comme niñ ko wutalé auto yi manam ñun buñ nekké suñ kër nañ organiser kër gi wutal ko ay loi man na ci égypte dem na fa ci ak kër go xamné dama fekk ñu bind ci kër ga heure bo xamné ñepp day wara fay lampe yi heure bo xamné kenn wutal ab radio wala téléphone buy wax ci kaw heure bo xamné ñepp dañu wara téri force lool gis na ko ci ak kër ci égypte ay sakantula bi la wax na ay étudiant ñofu dekk heure bo xamné bu jotté mom ñepp pay teud lampe yi day fay yépp téléphone yi kenn du xana écouté way kenn dafa fa muy ki lool da war am ci kër yi ce que da war am ay règlement yo xamné yi lañ fi def yi kenn ko fi def kon lool mo ci jitu benen bi moy buñ ko amé ba nopi nak al iltizam bil qawanin ñu faaxé teunku bu dé lu melne code de la route fi ci Sénégal am nañ ko ba paré waye ñak gi teunku moy problème bi am nañ ko ay ñi teunku wut han foorisi sax lay lek nga gis bu také am ñi burlé bu féké police taxawu fa bu féké také dé taxawu fa dañuy burlé gis ko xamné centre giñ ko wax boy dawal takko ko té pourtant pour sécurité la mom bu séyé gaay rek la koy xëc ni bu rombé bay wat mu jall mu wad lolu jafé jafé la wayé buñ bëggé organiser yi batay buñ amé ay qanun yuñ tek ay charte yuñ tek nañ taxaba ñëpp comprendre ko ndax yalla bi ñu bindi en ci aduna lim bëgg lepp da ko wax lim bañ lepp da ko wax kër gi itam fexé ba li fi bëgg lepp nga ñu nañ ko xam li fi bëggul lepp batay nañ ko xam ñun nak suñu jafajo suñu loi rew mi mom moy loi mi fi waye dañ ko umpulé mo war sax lég lég nit def infraction bo xamné mom xam nga li infraction la comme lama dalon bis ben bis dañ na arrêté né ma nga def infraction mané lan la ñu né ma ay dalé tiarax nga sol diko dawalé té tiarax dañ koy ay xawmu ko won man xawmu dalé tiarax kenn diko dawalé xawmu won lo bis bobu la ko xam kon jot na yoy nga xamné ay infraction lañ ko jappé ñom ñu fili ko nit ñi bañ xam ko bu jélé sax bind ko ci ay téré wolof ku dégg wolof jang ko wala téré def ko ci arab def ko ci français def ko ci anglais ak réew mi yépp ñu xam ko parce que barna nit lu muy def lo xamné da xam woon li infraction la ñaar nga dégg benn borom daara japp ko fitnal ko ndax dafa jaar ak ab donga fo xamné wuro fo jaar ak mom té lol infraction mom xam ko won kon loi dañ ko wara léral nit ñu xam ko ba ku nekk xamné li kon yoon da koy téré waye buy tak ay loi bokko ci lay tax mu meuna jaar yoon mu meunta tonku moy loi na nek lu deppo ak nit ñi waxu ñu fekk ci nit ci liñ bëgg dé waye nak loi na deppo manam aade nit ñi ak seen kilti ak seen man dañ ko man dañ ko man ndax bo santane lu kenn mënu tit da ngay am jafé jafé motax yalla limu sant lepp dañ ko man yalla limu sant lepp daf dañ ko man kon bo tek ay luwayit wala kër gi nga fi andi ay chat li ngay tek na fekk mu lool lo xana lu manula lolu batay danañu dimbalé kon fiñu jéxal dal moy war nañu gëna gor gorlu gëna organiser wat suñu jundu ci côté yépp budé fi ñu nek nga xamne mu ñu moy suñu dëkk amna fi yo xamne bëggoon na ko suñu ñëwaalé fofu la jéxalé yo xamne war nañ ko gëna organiser ndax mu gëna jaar yoon bokku na ci yoya moy suñu sarax yi ak suñu dëj yi suñu sarax yi ak suñu dëj yi pecc xow bi bar na ci li bëna waxoon da ngay ñak sa baay ñak saw nak saw nak lool lool metti na lool sa baay faar nga ñak bu nap di jëw no pego ñu la da nga jël nako 400 000 de amna o 700 000 force la lo woni nga waxtane te pourtant les gens andi ñu solution bu yag da ne bu kenn faato na dekk ndew ko togg ndap andi ci kër gi wa ko go buñ togg lool li ñu yembe tay bu ñi faato won tay wa kër wa ko ku ne togg timbe sa ndap andi ñafa ñafa dajé ñepp ci ay mbokam añé ko bu dé añé bu dé rek guddé ñu réré ko seen bi lool dañ la da noppalé waye ñun bu dé faato fi né bala ñuy wax waxi denc ba ak diko ñaanal dañu ñëkk wo ay nit ñu tok yorob lis di bind nak wa ñaata nago nat lay wut fuñ ko jëlé ci ba sax ci jall ciéb bi diwlin gi nak ak yoy ci lañu né mais yow lan la jariñ ñun ñi dund sax la ba ak ñi faatu ak ka faatu lool war nañ ko xolaat sarax yi liñ ci dama ci alal barina lool tax deug yalla du farata l'islam jangale wu ko ta senegal danaka nak mom moko déssé man dem na ci rew mo xone kowet dem na ci ab denc fek bobu sama xarit ma sétu won mu dem denc ñu and ci armée lé ñom buñu denc ba nopi ci bir armée lañ am ben salle de conférence bo xamné fa lañ tek seen 16 fa lañ ñepp yi dem tok fa def fa 30 minutes waranté jaalé kañu jaalé ku la ñibbi kenn du jaar ci kër ga sax ñom fofu la seen ki di yam waye fi da ngay nit day faatu tay alhamis ñu ne la tay lañ koy denc nga dem ci denc ba ñu ne la des na de gannaaw suba lañ koy sax ñatti fan ngay sax sax ba toge 40 jours ñu la ñu wol téléphone tay la 40 jours yi de ak bis bu delu ci fi ni même ñeex ñatti fan sax bi fi delu ci fi ne teew nit ñi kër ga day fessa del encore lool war nañ ko xolaat suñu genté suñu ciidi war nañ ko gëna organiser waat ñing ci def luñu mënut te dara du ci farata dara du ci farata loolu war nañ ko xol suñu jullé kay bi itam nga xam fi lañuy wajalé yi faatu moy war nañ ko xolaat gën ko organiser ndax nga ñew tok ñu wajal am neew ñu jullé juroom ben nit sa kanam ku ne nga and ci ta sam neew ñewugut loolu wax deug yalla man mënu na gëna baax baxna da way mënu na gëna baax niko makka ak madina di defé baxna lool te comme seigne touba borom makka ak madina la doon roy imam malik min ñu rolo yit amna ci am ngiram lo xamne da ko tuddé amalu ahli madina jëfi wa madina war nañ di xol nak la fa bax ñu diko appliquer ñu nit makka ak madina ni def moy ku faatu ginnaw fajar ñepp lañuy dajé na tisbar kenn julé leen ñu ram soolé ku faatu ginnaw tisbar tok sa lañuy dajé leen ñepp ñu julé leen bu ñul tosan dem robé ku faatu ginnaw toksan ñu xaar ba timis ku faatu timis fajar sa lañ koy julé gis nga lolu mo upp ngariñ ci ñaari mbir ben man dem sakana sama temps man ni nga xamni ma wax sa mbokk fatuna ñu ngi len ganta sbar suma ñewé ganta sbar ben julé lay def waye benen solo ba upp solo moy mbolo mu bare ñew ñu and ci julé yi ndax su boba bu fekkante man dama mbokk mu fatu dana and ci julé sama mbokk moma waye ñu ngi julé walé keneen ak mom keneen ka am menen mbokam momit dana am ci julé gi ndax mbokam mom ma taxa ñew keneen ñew nonu lolu am solo la waye nimmel fi matna gëna xolaat bu ñuy joxe ay poste yit ma ñuy denkane ay liggéey yit dañuy xol ñiko man ta bayyi maslaabe lolu ñu ko bayyi yor sa daara denk ko ko xamne masla rek tax nga denk ko am sa école jël fa ko xande jangale ngir masla kesse o tabassa jakk jël ben way tek fa ngir masla yoy nañ ko ba yoyou nagn ko ba ku nek nagn koy jox lam man yonent bi mi lim mujuk jamono dija bolo won isa usnidal amru ila ghairi ahlihi fantajir as-sa'a sayna ba gis rek ma am pecc xo am ba nit ñu bari ñu leen denk mbir mo xamne maîtriser woon ko mënuñu ko su bu wa neena xamne na bispe ñi rek mu ñew kon bu ñuy denkaané lañ parce que ñaka def lool mo wëral askal scandale ñata yon ngay dégg imam ab imam ci jakka mu def aw ñombé mba julli ko yaq mënu ko defar fekk lañ ko fal te fekk la dañ fal ko mo yaafu ceci rek wala bok sa bayfa dañ jité lay faat na kon yaay doom yaay jité mané lool bu fekk non lay wa démé kon kay hôpital médecin faat dañ wara woy doom ji rek mu ñew bu fekk sa bayfa dañ jité rek mo tax nit di jité sa bayfa dañ jangale kon yeen ñoo jangale kon légui tax hôpital bu am médecin faat dañ wara ñu neewñ kay faaj même bu déngu médecin sax loolu manque d'organisation la bo xamné baxut da melni nenañ mo waxtu jeexna ci walum yalwaan bi bu ne nga deg ñu koy xex waye xex gi da wara and ak ñu organiser ko amna ben acte bu am solo bo xamne Touba ca kanam def nako ci walum yalwaan bo xamne amna solo bu ko ñepp rooy man na am yalaan dana jeex te ñaraan yalwaan do duñu son bal sax lool mo ngeen noppal ñom moy wut li ñu woyé ndabul daara moy comme li waxon sank ci deej yi rek dañ ne koñ bu nek dañ ni fa yobbu nangami bol sédil ko ci kër yi kër gu togg añ ba paré tibbu ab bol ba nga def ngir yalla kessé deglel ko daaré koñ bi ben daara fekké ni amna fukki kër yu ko wër ma fukki kër jël ko tibbu ndam andi koku mom bis bo man nañu togg añ bu nga fay ci rër bi man na am rër waccu ko lolu commencé nañ ko ba demb rek ñing ko ñu ngi def lancement fa ci daara Qudous ndax ñu ko ñetti quartier ci Touba demb mo nekkon bu ñentel bi lolu idée bu am solo la bo xone organisation moko jur gis nga Touba ci kanam limu réaliser limu baré organisation dongo la pourtant nit ñi nek Touba ci kanam nañ fon bi yag amna ñu leen jidiwon nekkon fi itam waye nak bi ñi organiser ko soppi doxalin mo waro ñu réaliser li ñu réaliser kon waxtu jeexna ñongi wacce fo cadeau gi di jéggulu lepp lo xone dang na ci wax ji lepp lu ci jubit ñu sant Yalla ñaan Yalla mañu dégg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Ben FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
2: amul mundir dana wadaay amul mundir dana wadaay amul mundir dana wadaay amul mundir dana wadaay man amal xibaade bi tumaani yeeso bi ay balaay thumma ala man ay tumasadaama يا بلادنا أبقى وفاة الحلم محمد القديم الحكيم

0: jurati mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh indigal ak ci kliftef serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general kunubulit yalla fi yag lol te ande mi geram serigne abo mbake khalifa daru salam serigne omar toure khalifa serigne mor fatou toure ginaa bu ngi len nuyo ziar len sante talibi yep ci taxaway yu rañe ko yi wessu moy yekati kadom di and ak mbollem jabotou serigne mor fatou toure di fatali mbokk julli mbokk talibé bisub jambaré l'islam mourid sadiq di bisub fatalikou ak ñaanal serigne mor fatou toure ci madina toure bis bobu na ben wala don talata julum ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski ci madina toure serigne omar toure di ko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy doore fi bolem dund keur njabotou serigne touba yep lako dalé ci njabotou cheikh mohamedou mustapha ba ci njabotou cheikh mohamedou mustapha mbolem dund keur njabotou serigne mamour and seli lako dalé ci njabotou magi mag borom sam ba ci njabotou serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake bayiwul kenn mbolem dund keur cheikh serigne touba yi bayiwul benn cheikh wa daru salam ak mbolem cheikh yi nga xamé ni ño aju ci daru salam bayiwul benn cheikh diko yegal ñep bayiwul kenn bis bobotem nena mang koy fatali serigne cheikh touré ak mbollem wa touré ndula gep serigne massaer sina ci keur massaer ak mbollem jabotou keur massaer gep diko yegal wa misra wa touba xewar ndjay wa touba fall wa ngey wa ndula ngabu digan wa daru karim wa touba mbake mbake bawal bofen yanka tiawen ak mbollem dekk yep bayiwul benn dekk nena nak mang ci soñi mbollem talibé yi nga xamé ni ño aju ci buntu keur jabotou serigne mor fatou toure yi ak ko mande nek sen buntu ñom ñep ma ngi len ko yegal nañ ko wajal ci bir rew mi wala talibé yi nek bitim rew bayiwul benn talibé mbollem daaira yi nga xamé ni ño aju ci buntu keur jabotou serigne mor fatou toure yi bayiwul benn daaira mbollem daaira yi nek ci yoon wërk tay liggéeyal serigne touba bayiwul benn daaira ñom ñep ma ngi len ko yegal te len koy fatali daaray kamilé te ma ngi len di soñi bu baax ci jangum alquran bi ak jangum qasida te lepp lu ñu jang ñu yene yol bi serigne mor fatou toure ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fekk diko yegal ñere walu sécurité santé ak mbollem organe de presse yep bayiwul kenn kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisub serigne mor fatou toure kan bokay wote serigne omar toure khalifa serigne mor fatou toure and ko ak mbollem jabodu serigne mor fatou toure gep kan la talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tebaski madina toure mu koy yegal ñep bayiwul kenn serigne omar toure neena su ko manal kenn ku nekk dina ñew ba ci yow jox la mbataxal waye ku deg kamil yi jappé ko muy ndaw wala mbataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñep nañ di magal gi magal bu beug la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dañu waxtaan ak mbolé bi yewi len ma ngi ñaan kep ku ci deew yalla fajj aajo ci barkep serigne mor fatou toure wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: habibi shu hilo yeen mbokki senegal raw ci na dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor mbokki ndimbal accina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir neegu seyam ngir man ko amé nak ci ñeeg go xey wala lol di 750 francs manam témeri dërëm ak juroom fukk mbokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñu koy défar ngir askan mu mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek lu mako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir neegu seyam mbokk yi ñu soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay faj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay faj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub lu wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la aylo lol ci emouride benn bu la wala bi fagn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk emouride mom crème emouridaire daf ko fe jele ci carton yalla ci ndeggu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki touba mbacke région bu djourbel aglicor yeen ni soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci emouride te modi crème emouridaire fenn rek ngeen ko meuna amé ci touba mbacke aglicor te modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñew bu fi ci radio benno fm ngir meuna am tangal bi li lik lik lik di doli captain ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème emouridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi

jende chan sama papa ji mga profeta sa natin ba magkakuntani di ba kaba papa Dawson at ipo ko kami yung sobi sa natin kung yatan sentrali ng lejiar buba kaba di ajak sa wachuay at kung ko kami tinibiyan yung profeta sa natin ba personal ba ipo mani ni ko

desa am jaro ba bu nar man fa fe ko dawan man ko ko tan seri am bu nar la man ko jaji fu bu baama baama ziar ya mbay ah asuma ke nyen sa wa ko ko yitu ne sam bay fa nar bay mo mbay aje ni no no bay ma kenn ko xam ni dum yani ko ko man lay def sa wa ti ay bu nak sa ko lay jom jam ci sun kandu asin abdulat ake papa yusuf ba kar malen ko tan ni nepp le sam sama yaay ni len ablay babu ku ko xamé yaay ko ko ci di wam bare malen ko tan ndey sam ci bari ci ala yaay ala sam len di do sen tan do li bolo be jam ni ak cheikh khadim aje am solo ab sama ram mang koy contane bu baakha bax sama rek ci manga fofé ci gawan mang koy jajeufal bu baax diko jox waccu waye ñana ko gudd fene gel sun borom da dikoy aral bopam ak ci jamono ji ñu wajal ñu ñe école di wajjo tok ndey sante barikal yalla

mana ci contane bu baax ak djokal aji djob yalla jamm sene la mana contane bu baax baax dina jox sa waccu way sa sunu ma nga fofé mana fofé ci sama ko man ko ziar jox ko waccu way mbam seuk ndé santou barkala

koy contané ma nga ci ndar gi ma koy contané ma yaay mohammed la ma koy jajeufal bu baakha baax diga jox wacc wayam ba ma sukk yaay mohammed ousseyn guddal fan ak wëg yaram rek lañ lay ñaanal ak kep ku yewoo fofé ci ndar gi am sen ya ñu la koy waxé ci tuba bo la atégal ñu ñay yalla jamm sonal la bu baakha baax na di ma suñu yaay joju ñane ñay ak tamé ak wa kër yépp ndaysan acha mu melni ma nga ko climat bu baax ba nak di doser

ati bala jo ma ko ziar bu baakha baax ko ñaanal bayam jo jum ay xam se bu ñu neesam jo jo bo ati bala jo ziar ma tafaje am digay allah ci saar ay bu yoro ñu di ati ko ñu ko yewo fofé ci sama ko ma ngay contane way wa tuba taw feex kenn di ñom soxna basin ma nga fofé basin camara bëgg ci ma ko ziar bu baakha baax ma nga fofé ci taw feex Baila Chow, Baila Baija.

0: nan yu gol ma
1: wo ay sama papa ji man la ziar ko dila ñaanal bu baaxa baax du defal wir gi yaram ak ko fete yep yalla sun borom defal len ko ay sama papa ji yow du mere mo di yu bay ndosan sen tialu ana yalla defal le jam defal ko sama rafuyoy ya ngi def kontane nga la bu baax

jël ñu amel aussi mu lu bëri bëri lay sa mu yaatu lool fofé ci ndar gi acca wa tuba alam ga ziar na len bu baax ba wa ñay ñay bala wala ñay man bamba acca wa ñay man leni contane ndé sa la wa ci na wa

aca bay contane wa marsigne dipoto ku ñu ko xamne jëmëna ji yalla fofé ca marsigne dipoto ma lay contane bu baaxa baax aca rawati ñu sama goor ay laj xal nga xam tane dipu yalla baaxal ma ko contane bu baaxa baax faal yaaram kenn bu ñu ma ko ziar bu baaxa baax jox waccu way mbam ma sekk goor ma jara la aca ay laj xal ma lay contane di ziar ku ñu ko nek fofé ca marsigne dipoto ma lay li ziar di lim jox sen waccu way bam ma sekk sekk sekk ndeysan I don't know.

ba si Sen Garablong yung tebe, kung magkita, gusto mo. Kailan mo yun. Ang minute, kapatid ba? Ito po si Mag-

acha xade ay dara male ji ko tane sama djoglo fofu ci tubalam ba ci djelo ci yalla mané xamul lo ko lu soxol taxi mami mami ni so tane way dara mbak

0: ajam na solo bu baakha bax gaaya acam den ci digal ni xam ko ni soppe cheikh salou mbake lañ
1: walay sa bëgg na mbake bo xamni yow mi rek la koy séré yow mi rek la koy séré
2: cheikh salou

Jabay Chow. Laysan si Nimong, binungkong siya ko ba ka ba? Hindi ko nagmayala ba ka lang siya ko niya na kukudu sa nagwagiyaran. Uy, bayulat siya. Yan mo ti siya. Sa ngayaya, chakar ko yun, punay sa medyo. Ah! Ato sa medyo ito, karang madibong. Halian po fiti, yala kami na minala. Halaji butik mo daw. Aja baita fa lumbe sama gona le buba khabakh mun yana le budufan ni la ko nyana le

dan kiri ko hindi ba kayo rin at magabi niya? Gagatin niya iba. Ano naman? Ah! Ayaw yung malaman niya.

tumari ka nila sang sang giling don bakke batay si Aksalium bakke yan ni ko yala fail mom si Aksalium bakke yo ko ko letas ni ci barke mbalang mara may saksajo serigne mam buso gayla ata mang len ci jajeufal bu baax baax di len ci contane ni ci bëgg ekip ko xamni jamono ji yaa di tejj teewu 106.0 ak fo mëna nek suñu kaddu di la fekk ci jamm haja mi jajeufal len ba mo sekk tubarakallah yalla suñu borom samal ma len afu waye ne nek ma nda jox sa waccu way ndeesen ah aje ni gënal ni su ko defee

natin ang hindi nang kukunay atin ang siyaga. Aku cuma harus bubun meriam lah kamu kosel deh.

0: صدم احمد هو على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر اشكره شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا rabbi wala
1: no fm radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: bismillah rahman rahim kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bi net la joy ngeen laaj am solo la mu jëm ci tont rek ci lo ci xamne jamono bi may nañ ko xataay bi ah li nga xamne mo wadi dundu serigne bamba ci walu li wax tasawuf tuba bi sufism mom lañ ko wax nek na lo am solo tambale nak ci fi juddo ak ñi ko ñëk jangal ak yépp waxtan nañ ko ay yoon soxlo tuddi ci delu da nga no xam rek ne manam ta bi ñëk bi ñu wax tahsin ni ki dajale xam xam bu mat sekk ci walu diine ba li nga wara xam lepp nga xam ko bam ko defé ba nopi dafa sakko geejju itam ci xam xam l'islam yépp modi jang ci téré ni ñuy jangalé ba li ñuy wax dajal li ñuy jang fi bu wër réew mu di sét dem li nga xamné ñu ragné ko lañu ci wétu xam xamu zahir ak xam xamu batin ak mbiri wërdu ak mbiri ci kartu yalla lolu taxoon mu dajalé lu bari nek nit ku yéme ci li wax culture manam saqafa bu kawé mo tek ci benen jikko benen qualité melin wo xamné mu am solo la ci nit modi ak njambar njambar ak fit bu mat sekk ak dogu ak takku do nit nañ ko lal won ci tambali bu ci mujj modi ngëm bu deugër bo xamné dara mënu ko yëngal ni tej montagne yi mën ko yëngal ak li wax chok modi tiofel sop sun borom sop bu tax nepp far ci xolam ba sop dara mënatu la am ci xolam budul yalla mu nek kon itam nit ku ragniku ci lu feñ ci lu muy gis rek ci mom ci nit ñi bu bolé ci itté wo nak mbir julit ñi di set lepp lu wëral seen diiné lepp lu leen di taxa xam seen waru gar lepp lu tax ñu farlu watandiko lepp lu ñu wara watandiko téré yu bari yi mu talif bu ci nekk dafa set ne talif bi daal war na ndax benn mësal nañ ci talif bu yàgg waaye téré yooyu nit ñi war nañ ko gannaaw ndax dafay téré yu gudd indi yoo xam ne aaju woowu ñu ko ba tax ñu ñu war ko gannaaw mu tànn la nga ca xam ne mooy li ñu war a xam dëgg ci jullit bu nekk mo tax mu talifon téré yooyu fànn koo xam ne gis na ne liñ ci talif doyle ba liñ ñu aaju woowu ñu ko ndax moom daawul talif ngir wane xam-xam wan la ngir len daf daan dimbali nit ñi bëggoon ñëpp xam seen diine te itewoo ko kon luñ ko xam ne ba mu matalee boppam ba mu mottalikoo ba mat matal boppam ci zahir ba pare ak ci batin dafay matal képp ku ko topp xam na itam ne xam-xam kat wasila la du gaaya maanaam moyen la waaye dudd xam-xam du li nga xam ne fa lan ki war a àgg yem fa xam-xam day jumtuwaay boo xam ne daf lay dimbali ca la ngay wuti la ngay wuti nag mooy lan mooy ragal yàlla topp ko xam ko ci xol bu set boo xam ne yàlla du ko du ca bokk lenn ànd ak bëgg ko bëgg gu tax doo mën a teqlikoo moom di ko xalaat di ko jaamu di def lépp loo xam ne dana nga yaakaar ne dana la may ngërëmam boole ci takku boobu ma waxoon ak dogu gi yàlla nag boo ko xasee ba mos dafa neex ba doy waar mboolem luy xeetu bànneex bànneexu bët bànneexu xel bànneexu xol bànneexu yaram lépp lay boole boo ko xasee xam nag daf lay jommal ku jommu ci yàlla nag dootoo jommu ci lenn dara mënatu laa jommal bu ko defee yow mi jommu ci yàlla dootoo gis aduna do ci dara do gis daraja do gis banex do am bëgg bëgg ben burum yalla xam do na ñew nekkatu fi keneen fi nek ko xamne yalla kess la niko hadith bi junjé motax cheikh ahmed bamane haythuma takhaf ilahaka al ahad yakhafka min khawfikahu kullu ahad waxtu wo ragal sa borom deug deug ragal lepp dul yalla daf lay ragal waye bo ragal lenn dul yalla sun borom bayila ak sa bop ak la nga ragal nga nek ci sa watandiku bop ak sa taxay bop naka mo nit so bëgg yalla deug doto bëgg lenen ndax ku ko mecc mu saf la ciaf ko xamne lenen doto saf yow nit ko nga xamne nak xamna boromam te djiblu ko diko jabu ñepp ko yeg go xamne day meena day jang ak mom li ñi wax complexe wala ñeetane wala reccu dootu am place ci sa xol do yegati lenn ci sa kanam bu dul yalla bu la upp lolé loy ragal wala lo am lo bëgg wala lu lay fété fenn lool bokk na ci jangale cheikh ahmadou bamba xam na né nit li ci am solo moy inna akramakum indallahi atqakum li ci am solo modi ragal yalla gi rek ak xam yalla gi du ci melaw nit ki wala ci juddom wala ci am amam wala ci chance wala ci len lu tax pour complexe bobu ak yete bobu mu xam li ci ne kon ngeneel du ca jini ñeñ ci tu rek mo gëm ni mucc di mel na no xamne keneen ku mel ni mum do ci ñewati gannaawum bu dul muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne sun borom do yoni benen yonent wala nit ki ku leeram taxna kenn mënu ko jot ci xam wala ci jaamu yalla wala ci ragal tax mu ne lay su yujibu sawadul jismi safahatul fata wa su'ul fahm ni mu deru nit du waral manki xelam wala manki ak deggam naka non du waral manki njambaram wala yewutem wala farnom wala len ñu jitu ñi da ngeen war mal ndax ñu xoti yoon bu xamal ñu ko ba ñu mën ci jaar ñu bindi teer yi waye nak du japp ni keneen mënatu la ñew ba tal ñoom wala nga ëpp leen ba mel na ñoom wala nga raw leen motax mu ne wala tukhassis fan la rabbil qad ala bi zi taqaddum faqat fatid ala bu jagneel ngeeneel sun borom bi nga xamne ko magna ñi yag ñu jitu ñi rek ancien rek ci moderne ni lool motax mu former ay combattants ay genn nit lo xamne dañuy xex bu xexu zahir bi yor gana ci xex ak non yi dal wax lu forme ay yakkat yo xamne ñoy fasal nit ñu mel leen ne gën forme ay nit yo xamne ñoy gud spirituel ñi gëna éclairer bu ne kon missionnaire bo xamne buñ fi ñëwé ba buñ fi joggé liggéey liggéey yalla rek la fi nekké ci wet gu nekk selal nit ki ci jikko reuy dindi ko ci ñoom murid deug bo gis mo lay gëna woyef dindi kañaan ci seen xol dindi bañante bañ diw ngir da ngeen di xëccio dara mu jël ko wala def la fété ko ci nangam wala def la togn wala yoy yep muy tardel nit la muy dox digënté nit ki ak boromam la naka nonu nay nay ak ragal ñak daf koy dindi ci xol yi nga xamné ki nga xamné jaamulo yalla ba xam boromam yoy yep daf koy sori bëgg aduna xamal dara wala ragal dara yoy yep daf koy dindi nga xamne kon ni mu jappalé ci seen xol yëkëti seen alal ju leen ñew def ko ci yoonu yalla ak nañ ko ci def nga xamne yalla rek lañ ci jibul te yalla tax tax bu dul won yalla du do jibul lola ba mu di leen jar ñak seen alal liggéey bu reey bo xamne bu la xet nit ñi la nakam ñu ragal kula ngagne sop kulay tag wala kulay yëkëti yëpp ay gal gal la ci nit ki yo xamne day daf koy tardel dox digënté ba dal yoy yëpp bu dañé and ak nak jëf ju sax ngir al-akhirah jëf jëne jëf lepp ngir al-akhirah ya amal li dunyaka ka annaka la tamut abada wa amal li akhiratika ka annaka tamut ghadan kenn ci hukuma yu moko wax ñen ñi dañ ko askal ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nan hadith la ma nga jëfël sa aduna ba ma nekk dul de mukk ni jëfël sa al-akhirah ba ma ne ëlëk ngay dé mi nga xamé ni bo xam bu la wërëne ëlëk ngay dé nga gëm yalla gëm alakhir xam ne sa jëf rek mo lay walu ci bamé ak taxaway bis penc ba mo lay yubu aljana ni ngay farno ci jëf kon nga dëkke non nga melé non bo di jëf sa aduna bu jëf ngir sa yërëñal bop yow kenn ni nga jëf lo xamné da nga bëgg mu jëriñ aduna bëpp bu bo fi jëgé faatu dem alakhir nit ñi di fi jëriñu ngëriñ la jëla fekk ci comme bo do dund ba faaw mo man du ñak anaka la tumut abada nit dañu al harakatu baraka yëngu baraka la motax señ touba jangale jëf di jëriñ baña nek ni ko xamné dañ lay gaddu di lay wéyalé ngay wéy ci ñeneen tax nit koku barkem ñew lay doon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono sahaba yi dañu tukki won tukki bu sori bi nga xamné ñu ngi ci tukki yeb am waji farlu do xamné jaamu yalla rek la doon def boole mu ci leneen bu mu dikké yow mu diko lek li yaronte bi mu leneen ana koko daan fegal ay aajoom koko daan dimbali ñu ne ko ñun ñepp kan ku ci ngara ko mu leneen ñu ñepp ko gën xamné kon suñu borom bu bindé adun la mu murat dafa bëgg bu ñu joxé ñi katan ak xel ak ay loxu ak tank dafa bëgg ñu jëf li aduna laaj waye ñu jëf ko bayyi xel ci ëlëk jëf ko ngir yalla itam ngir bu ñu jëriñ seen bop ak bu ñu jëriñ kërëñu jëriñ lool ñu na yalla tax sun tuba dindal valeur yi nga xamne ama am solo la te nit ñi way xalon ko doy bu ko ba faté ko ñu ñu def ci alquran ak bu ñu diké ñu ko fekk ak ñu waxtaan lañ ko ay yoon nekku lo xamne soxla na ñu di ci tardé borom ko xamne dafa bok ci ñew ñew jamono li nga xamne jamono day ñew nit nga xamne day ñew ci jamono bu ñew lek lek rek mu di mom keman ci keman sun borom ñu ko wax la banu kulli man lahu wilaya ka min rabbil alamin ayu mako xal bopam bu sété lepp dal da nga gis ne mom royu kay la won bu mag royu kay bo xamne day agale nit ki fu gëna sori ci bax day defar nit ki biir ak bitti aduna ak alakhirah ci bi ak ci biti ci aduna ak ci alakhira ba nga xamne du yek lenn lu ko manki du yek lenn lu koy nekk fenn wala muy reccu lenn wala muy nakarlu lenn moy moy nit ku nak bu ba degg na al insanul kamil moy nit ku nga xamne transcende na manam fete na ko moy yep ba nga xamne amul dara lo xamne teewam dana ko dekklo wala ak ñak ko dana ko nakari wala mu diko jaxlo wala mu diko fete fenn ci walu xolam kon kep ku ko xamoon nimu jeyewon ak nimu yare won nimu dajal nonu la bindé bayyi fi lepp lu dal def yare ay nit ñoo xamné dafa bëggoon ñu tok fi ñoom di yare ba faaw ko defé day mujj popu yépp am yar bobu le ndax yalla kenn la waye yoon yi ci jëm ñoom ñu tollu moy bindé fi kenn ku nekk ak sa méthode kenn ku nekk ak sa experience cheikh ahmed bamul radhiyallahu ta'ala anhu ni nga xamé ne ci ni ñu xamal gëru ci qutbul khawf ñu mujj ñu fess yi nga xamne suñu borom wote lo leen ba sant leen ko méthode dem wuti nak méthode yoy yépp ni nga xamne non la qutbul khawf yi fi baye wërd muy agale baye rek fu wërd ba nopp am yeneen méthode yo xamne leneen la na fekk nit ki nako xam te appliquer ko way nak jamono do war wala fitam rek nga dañay waru farlu bu sax jëkkeunte ak sa dik digu faatu dik ken xamul fu mu tollu man na jégué man na sori waye li gëna takku moy nga fas ko muy jégué nga jëkkeunte ak mom pour def ila war lepp bu ëllëgé do rek lepp lo xamne bu ko lo dé fekk la ci ngay fexé ba bokoy def na tuuti boko mu la baña def ndax ko cheikh ahmed babu waxi ne al mawt yati baghtatan wa rubbama yakunu ba shawaghil muhtarima day ñu ci bété toujours day bété té lu bari dana fekk dana faral di fekk ko xamni borom mi soxla la yo xamni dox na digënté ma yalla mu ne ko cërit mu dé té fekk soxla mi yoy du leen matal té soxla yoy dox na digënté ma bu fété itam impact bu di suñu manam ñu nga xamni cheikh amadou bamba moko xoti dafa am lu ñu tuwa di wax fascination dafa am manam lo xamne dafa rafet bay xëc sa xol di xëc sa xalaat nga diko xalaat diko xamem bëgg ci dugg ba dugg ci nga xamne day xëc nit ñu bari ndax rafetayam ndax wooré woorayam deggoon ak yombayam ak gaawayam gi muy gaawa jox nit ki limu soxla ak limu wëj fakkene bëgg nga nek da nga gis ne mu ngi jëkke ci mom itéwo gimu itéwo yar nit ni te yar kat moy lepp lepp lu bax ni ci yar lepp lu bal ngi ci ñaka yar nit ki libre lu ko neex def fu ko neex dem ku ko neex waxal ku ko neex andal fu ko neex yenn fu ko neex fanan yaq yaq bu reey bok ba nit